speed eko chiani kunu na ubi se we ura anaka won chenye obeba woni mso de car ne ko share car bi ase ena ni kunu ni besi na chi no bi sangola an se mama me we no mso wa tuka onyako bi ena we de wa tuka na ubi na afre na ka chire ni se ti di obi ti ni kunu Ref is sofu a lie. Sofu a lie. Uti ene makoko. Jidi ena moti aso neba. Ndi unza mono wa. Choose. Uwe sana se ensema opete wate ni choosei. Ti wate wate asori fie ene mu. Ocheng. So yedi akwanso sembe breno yedi ba yedi bagajere ni se wo mam yenu ni nyina toto wonim se amunu mu wa babu se na kunwane ko na chi oto fo mu ansori biem papa ensema wo de waso tie ni twie ni ye ensema me se wo de waso tie ni hwe ni ye mo so aya mo ke kansam chirenko.

Ntiti ebati mi esuso. Eti se eye Yesu Kristo free Nazareth and watio. Eno se debi. Papa we osayare. Papa we unim oma enifrafo hufi. Papa we oma akwatafo hufi. Wanyani ewufo pay. Eni se mima tini nkendye. Se misu mi freno na se misu edu nenima. Sa papa we unye menya yarsa. Enti ono oba abedres adresi Jesus Christ eno. Nia ya kachire ene nye nunu wakaye. Nia ni pa kachire ene nye nunu wakaye. Tie omuse eye Yesu Christo free Nazareth. Nanso Bartimaeus e friend no. Osi son of David. Son of David. David the bar. David the bar. David the bar. So. Nia wotie no. Tie me. Eye dena obi timi so ye osofo. Na na sori ma otimi ka kire om se age se me chechire mu nye koto nwa homa nye di chechire nipa chechire won nan chechire won sa nye di boduam enti fete no eye otie ugidi nyina ye waso a wede bete na me ka kire se se wote na wan hwe ni ya etimi kum sa wote na wan hwe ni ya etimi sew sa wote na wan hwe ni ya etimi sew abrabo etimi sew wadi ya etimi sew adwuma etimi sew relationship etimi sew niema bebre so choose your words wisely sabi obi kan kwasi asema yi wafidi efiri ho TikTok na yewa wo dia wo bie no obi kansam fo a yifri ho eye den obi timidi azan bu obi e wo TikTok eye mo a wo tie asem no wo pay attention na asem ni ewura mu na ewia kakakata e be kakawo bo nso abeye victim